Oko Nabila Isama ko balimakɛ wolonfila tun bɛ anw fɛ. Balimakɛ fɔlɔ a ye muso furu, a sara ka muso to yen, a ma den sɔrɔ ni muso ye. Muso dira a balima dɔgɔkɛ ma. Ale fana ta kɛla o cogo kelen na. Filanan, sabanan fo ka taa bila wolonfila ma, o bɛɛ ye muso furu, o bɛɛ sala kelen kelen kelen kelen, o si ma den sɔrɔ ni muso ye. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o, muso fana sala. Kiyama jɔlen na ni mɔgɔ wulila o tun bɛna fɛ o muso bɛna kɛ o mɔgɔ wolonfila juma ta ye. Kamasɔrɔ o mɔgɔ wolonfila bɛɛ ye o muso furu.

ni tun ye siratal mustakim kibaruya ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnniko ɲuman la. Ala ka duba aw ye, aw k'an bɛn don wɛrɛ.